0: adiga bali burikata ile ani he aba hadigani aba launa bunya sifri wuriba ti ligi lariya ga ho
1: subudi namuti hesus subudi namuti gi kate la paulo bai ahi hukuya kato
0: aba la chira gu wugri le lobo sifri wuriba ti lungu hawago gabafu ti sugu ho sungu bai aba la bule seruni ya buido aba heiba gunyenge surusu luma lauburi biti hawago Agamba hamuti sunha agano ba Efeso kate ele. Hurio, hama mama hurio, aba hanufu de dago, aba lichugu uwerigu ni luliri wabure me Hesusu. Saragu gie burihada ge ha afinya rubaya, aba hayabi agufeserei burikate iwuriba dileme he hadigube. Saragu gie burihada ge ha mehe gabinya rehadibaya, aba hanuganu burihaliburu, aba hagudunu hagibu ge sungube. Da habahu dubali tebegi liburu burituguya, Gebegi tikeiburi dimisa milu muruso pulata. Itere linya, aburu chagwe ina la ugano luwago ti Hesuso, ani arufude ina lei lubafo lula sansira gudoni hagaburi grigia. Larige sunkate ele, aba laranse rupabu lulidi aria hayafinye te Macedonia luma Akaya. Luba, lasiru ni luwe yesu Jerusalem. Aria gati gine, luago lari geme la lidi Jerusalem, lidi ba la gine Roma. Aba ti launa ha bian hadage ha idera gubale Macedonio, Timoteo, luma Erasitu, ligia aba leredero atiri ya dan Asia. Lida dan ligia, yenye aba onwe buchagago Efeso, awege tia ha afala robani le Meri Kristi. Lida giyati aba wugiri giri ti Demetri, la dawa gukato ilouti pulata lifisi tebe. Wugiri ligia, adago titirangi tempulu lo pulata, Toti tempuli guairi wato giri bodiana. Beluti ti saragu sensu hon hana dagoma ibanya luma. Aba ti londaruni hana dagoma ibanya luma uwara hama amu hana dagoma itia amu fisi ulele nege hafisi ite. Aba larinya gu hon.
2: Gugurinya, subudi humuti lwa kubuidu lawa bagari lo fisi ule. Gama lumbo, agamba humali, ariha umei. Italia lalidi pablu, taniye galagu mama hama bungi gu. Guari wa ahadugu maya. Gugiri, ani gipe nye guri gya finye ragudu, mamar gya efesu, lida gye libe age yasi, nyongo tikati le, leduye ganyara biwa feri diruni webegi dina, ganyara biginye te feri diruni ti templu bungi diana tuwa irigu, aba metanugu bungi diana, to humbu haudiru wa sungiri gye asia, lumo lida sunubo keini kati.
0: Dale hagambu bali kati le, aba hagani du guido, aba hagua ragu ariyaga,
3: Wairugu tudiana, toha bungi te efesu.
0: Yenye iti aba onwe buchagago lida sun uburugu lidia. Aba hariga duni gayo, luma aristariko, bia wugiria, Macedonia na, hauwara baya luma pabula. Aba haduruga dunia, chilitu wago muna to yen lubeiha hondarago. Aluga tiyebe pabulu, lebeluru lun ladimriha hongriga yen, lula diliru sunkate. Gama lumo migiru hamuti afinya tia lule beluru. Yen ya nugia hada ge abutigu yen asia lumada gu pabulu. Ono hatia gia dimure ilun lume belu la nyehe. Yen ti lida adamurini, hibri agura gua aba kate, hibri agura gua amu. Ladiga, chagagu haya grigia. Ibidi ya tihon, kala lebu bai hadamuri dagu. Yen ya nuhada ge grigia, aba hafura nguagadu ni kate ilelu Alejandro. Le hada habai hurio ligibu gion guririgo luon la dimre haluago hafulese. Aba la digu Alejandro seini lo luhobu luhamanisho. Lo la dimre haluago hafulese hagibu ge grigia. Da hasubu diubani luago hurio la. Aba hagwara hasun hagia lida aba yarafa lu bian ora.
3: Weirigu tudiana to habungi de efesuna.
0: Dati le galu magadalanya abruha ti le lani uburugu ligie grigia aba lariago.
4: Grigia Efeson. Sun Grigia subudi hamuti logo Efeson ala aunigiru baru ti templo buingi udiana. Tuma tiyawa to abur habun sielugi. Ke uwa la ni aba lun la sige neru ni kata ile galum huma. Madiga huma ni kata masami narunga humo ibuidu. Wugiri ha, hahanigbe nyaho manabagun hamagiru hiligilisi madimure hagia uriba tuwagu hubungi udi. Ahe aniye lubai kata uwagu ti labuse Demetriu. Ama hana teki mibanya luma hichukun hadurun, ligia anihin lubai agusera gaduti luma agusera gale. Gayara ati hidin ligibu gion lurudu, lun ladimure hakada aba luwe ginyegu. ahen amuluboy kate hamuri haboy lunti laran serun lita aba atamuri nile richat ladiga gayara bay larin wagunu alogo wagubu hela uribani ladiga kate ile asusere duboy ugun ani ibidiyati won kabala wonna bagale ahawa aligdi walogo chagagole
0: larige larin guni alejandro kate ile aba lagumu chagwagadini adamuri daguni.
5: Hechos, capítulo 21.
0: Larige wigiru ne afinyati, aba wodi sigiligilido fulasu le giri bai kosu. Laruga, aba wodi rodasi. Yenge rodasi ginya, wodi lu patara. Yen patara, wadarira aba uguni teibuga Fenisia. Aba wadi nutido, aba wodi. Da wasigiru, aba warihini ubohu le chipure. Aba wigiru ni luwege wabana. Aba wasigiru dari wachiliru Siria. Kaiti tarari guaga duba lubai ugune lida uburugu le giribai tiru, aba warei runye. Alu hawamuti ya afinye teha yei baya, aba waredaru sedi wei yuhama yei. Aba lawisaru niya sifri sandi luagu la sufri ruba la pablu Jerusalem. Aba harinya gulun midi la. Dan lasigiru sedi wei yuligia, aba wodi. Yindu tia su afinye tia, hau hamarigu hama hasanigu, icha hawa chilu bogudi luwei uburugu. Yen beyebo aba wahuduragu afure de lubungyo, aba ti woburagu wongo hama, aba wadi notido ugune, agia aba hagiribu duhabio, aba wagumushini wawoya su baranha lumage uguruge tiru darito lomaida. Le yen lubei wabusura hon afiyete, aba werederu aba weyu hama yen. Laruga, aba lafuri du pablo wama, wagia le lumabe, aba wachilre uburugu seseria. Yen wawudi lube Felipe le apuriti habali ugani luwagoti Yesu Kristo. Aba gine hada ge sede wugiria hameha anuwa di houbaya Jerusalem lu hateniru lunle hemege rube ya fiyate. Aba wereda rulona. Gasani guti Felipe gadri irahi wuria hama furidugia. Ibihete ubafu lumage bungi lula dimre ha hayumu lugugia. Atiri weyu wawunyei lige latidiri aba profeta hudia ge giriti agabu. Leabia arihawa. Aba la nigo ni lubeli ti pabolo, aba la grego ni lugudi guana regaluma luho bulao, aba la riego.
6: La rija recibri sandu, luagu ita relubala, ha grego ni huriu labure me beli ti le, uburugu Jerusalem, aba me, hedere giru ni honha mama bai huriu.
0: Da wagambu bani kate ele, wagia hama sisteriana, aba wayumrego lu bungio, lu midi la Jerusalem, aba la riego pabolo.
7: Ka wagu hayahuha. Iru da gudana, aranset na mama de gulun na gira wagon Jerusalem, aranset na ginye lun nonwe luegye na bureme Jesusu.
0: Kaysiyan wamane larita gu aganyera, aba wigiruni, aba warien gulun ladugunu wa lugunda bungyo. Larige dale wawbenye, aba waranseru, aba wawdi Jerusalem. Yudu te hadage afinye te wama sesari agyan, aba hanuguni wa agana wa lube aba chipurena girite mnason. Luha liluma ge la finru luagu Jesu Kristo. Da watiliru Jerusalem, aba heresi birunu afinyete lo ugundani. Laruga, aba wodi luma pabulu arihe Santiago. Yenye nuginye, sun tabu tigu ligili su Jerusalem. Aba labusuru pabulu hon, aba labahu daguni sun kate ile ladigu bai bungyo lida agen hon. Hada ha mama bai huriyo. Dale hagambu bali uganu le, aba hadimure ha luagu luweri gubungyo. Aba harinya gulu pabulu.
8: Waduhe ariha basa. Anyahi saragu milu huriyo afinyeru tien logu Jesu Kristu. Anisun hagia arinya gatien logu lunti lala sigirunu aliluru du Moisesi. Arinya wagua alihon logu arufu da haba hon sun huriyo haga nobanya lida hageir ha mama banya huriyo. Lumadugu hama gasu logu le mehe larinya gubay Moisesi. Ani arinya gabane gehon lumeresi biru hama hasane guseni tuagu hostaru. Mafala hamaime wagaburi wagie huriyo. Kaba sawadiga, onda ragubati ya huriyu dame leha subu diruni ilu agushiluha di bula, aniha kate ile luba ibadigini. Anyahi gadiri uguri ya ya wada, gasu hagufuli ru aba daradu luma bungi, bariba nyabuma guwa aba me baruma dagwagudu bungu wa hama ligibuge bungi usegun wagaburi wagie huriyu. Faye ibeme lehe vesi ruba ilu hagufuli ru luma hadaradu. Lari gieme, gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huriyu lagu iye ni lale arinya waguba ihon buwagu. Gumfuli riguti bulagi ya luma liluru du Moisesi kei lubudupu. Aha iti hawagu ha mama banyahuriyu ani afinye hagie luagu bungiyu. Aburu hati wahon lu madihiri hama luagu burikate ile. Lurugu megi hama uwi ile dagagu dawali hongu wariwa. Ni hitu, ni anima lule tigi waruguti. Lugie uwa la ni aba agamari duti wuri tomamari dutu luma.
0: Abati lanugu ni pabulu gadiru wuguri ya hagia. Laruga aba laruma dagwagudu lungu hama. Yengi aba lebeluru tempulu rugu. Awisa ha ida bala lagumucha liwe yuri arumadahani. Luma ida mela liabi kada aba hadagia lau ladagara gudu. Daleyebe yarafa li la lagumucho sedi weyu ligia. Aba harihini hadagia huriyu asia na pabulu tempulu rugu. Aba hachagara gwagudu ni agrigia. Aba harigudu ni pabulu. Aba hagua ragu ariyaga.
9: Wuguri ya Israeli, idra wa humawa. Aniha wuguri le, leibu kubali sunflasu arufu da hon sungrigi ya uriba luagu wanasiu. Luagu liludu muisesi, lumatuagu templu to. Belugu da ligia grigi ya ha mama baya huriyu templu rugu, avie dei flasu sandu tile.
0: Hariya gubai itra, ladiga me harihini pabulu ugurugu numa tirofimu le Efesuna. Harita gotiati luagu barilani templu rugu. Aba hachagara go sunlila na fulaso, aba hayabi grigia eiba agoina, aba ti harigudu ni pabulu, aba hadurugudu ni bogu dituwe tempulu, aba hadourogu ni bena furese. Hafara liye behilagubu, ligia lachiliru uganu lu gumada, luago chagagu ala sunlila na ugurugu Jerusalem. Aba ti londaru ni agumada li sudaragu hama habutigu, aba lachiliru eiba agoina le yehi habai grigia, da harini gumada hama sudaragu, Aba lasuru habule iseru ni pabulu. Aba tilayara fadu gumada. Aba larigu du ni pabulu. Aba lagira guagudu ni lo bian grigri. Larigia, aba laligu da ha kate ila. Numa kala lidurube. Amu ya goina rigiti kate haria gu grigia. Siyanti gufaranda la gumada ni kate ladiga arinchu ni le hadigudu. Aba laniga gudu ni habion sudara. Dale hachiliru bailu wago tani mune estepo. Aba hanigu ni sudara pabulu oyu wahina lui hafaro ni grigia hilagubu. Ladiga hayabia sungu biharigi agua rahina.
10: Hilala! Hilala! Hilala!
11: Hilala!
0: Dala ya behadara alila pabulu munado. Aba lariengu lugu mada ale houba isudara.
7: Gayala tinadimu reha buma.
0: Aba lariengu gumada alu.
12: Lariengu ditibu griegu. Mama lubai bugu ya hiptuna. Le meha digubu aba mabuchu logo aba da aba lanugu gadru milu guri ya kafara hatnya bidu flos magaire wa
0: lariya gati pabulu lo
7: mama au kuri au tarsuna aba folasu weiri gutu silisio adiga ba folese inu lu bigiru nuna luna dimre ha hon virigi
0: aba lichigu gumada umalo aba laramu pabulu lo agu estepo aba lichigu seni lo luho bu hongri ya lo hamanisho Da maniga ali, aba la dimre anhon lida ebroyo, le herero kuriyo, aba la riyago.
5: Hechos, capítulo 22
7: Niduhanyo, nagubirigu, agamba humay le lumbe nariyago ni hon, no egnyegua.
0: Da hagambu be la dimre anhon lida herero, aba ti mahama ni chagwagadu, aba ti la riyago hon.
7: Kuriyo au, sunsui nagubayi. Uburgu tajna lobo agu silisia nagura hoa, ja Jerusalem na weirida, labugen larufu daha gama liel naturiaha, uarati larufu daha luma haluridun waguchagu. Hauchati nasun ada lun neseribidu lubungiu tausun nanigi, kei gubeirigu ligabri hadiguni ugunyeweyu. Au, eiba hanumutia meha lanigu Kristu, dari nafaragu ninya hilagube, barugu au wagunia hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati hausun habuti guhuriyu lago ruha magara da nun hon wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tina nyein alu hanya afinya tinya lago Kristo lun nanigu ninya nyahon lun nasufri regudu ninya. Gama lumu da eibuga inana jarafa adina lun nachilirun damasku keiburi amidirugu sodini ligia ladunagu aba onwe bularugon gasielu gienau aba naiguadun. Aba nagambu lariyagu aba umala lenu, Saulu, Saulu, kasa wagu baibahana? Aba ti nariyagu, katabusa nabureme? Lariyaga nu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibaha bai. Ariha hamuti ha uwarabanya numa larugon galigia. Aba hanufu dedagu, gamalu mo magambu hamuti umala lele adimu le habainu. Abati nariyago, kabege nadiga nabureme, abalariyago nu, saraba baibalagum buweye sun damasko, nyeng balariyago asun le lumbay badigni bun. Kaiti marihingu dalad na lubay bugalarugon galigia, abaharugudni ha numabanya nuhabu dari wachildinon damasko. Ni aba wugiri giri tiyana niyasi, gunfuliti buidu lumaliluru dun moisesi, buiti hadimure hasun huriyu haga naubanya damasko luago wugiri ligia. Aba liabi ananiya sarihana, dan la childirun, aba lararamu nubadu, aba larinya gunu, niduha saulu, ibiha habay barihin larigon. Lida meme ora ligia aba lefege chunago, aba narihini. Aba ti larinya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihi ni Jesusu le richagwa bai, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichu gubala fei luago Jesusu honsun grigia, abahu dagwa bai me le ariha bali bai luma le agamba bali bai hon. Gwetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem, aba nidi tempulurugu afuri ida, aba lasali ragu nabureme Jesusu nun. Abalarinya gunu, friba yagi, Jerusalengi, ofuda. Ladiga madiga bain huriu gasu laule barinya gu bainuagu, lida flasule. Abati narinya gulum. Nabureme, subudi hamuti lagu nyundu naburi meha tida sun haliglis ya finyatinya, anaha nya ha finye banya buagu furisun rugu, baiguananya. Nyed nadan le lafaru bain Esteban hilagu bain, le banigu le meha adimuri ha bai buagu, gundat na lau hafaruni. Aw oni girubaru hadagra guha afaru balin. Abalarinya gun nabule menu. Baiba, ladiga nona habadibu dise apurchi ya hon ha mama banya huri.
0: Agamba hamuti chili lumo ladimure ha luago lidi apurchi ya hon ha mama banya huri yo. Aba hagumestaru agua reha.
11: Afara hame hilagu bay. Marija tilula magari. Afara hame. Afara hame.
0: Kaiti hasigiru agua reha. Achiha uburi hadagra gu. Achiha kaliki inyo le hagayi. Aba larinyago gumada lo ladarunwa pabulu habion sudara. Aba launaha abeiche luon ladimreha. Lo lasubudirunwa kala wago haguaraha grigia luago itara. Dale grago hamali lo habaychuni. Aba larinyago pabulu lo habuti sudara layenbay.
7: Garicha tansan luon habaychun aba wugiri romana magusera gudunga hamay?
0: Dalagambu bani habuti sudara katele. Aba lidi aringa lu gumada.
13: Gouni kibate laule lumbay badigani. Roma na te ugiri le.
0: Aba te lidi gumada luago pabulu. Aba larinya gulu.
14: Inaru ni logo Roma na ba?
0: Larinya ga pabulu lu.
7: Aha.
14: Faye itina saragu sensu lu Roma na na.
0: Aba te larinya gumada.
7: Ahe nao, nyei nagura hawa.
0: Larinya ga pabulu. Aba higiru ni hayebe lubay habaychu ni furese. Le abi gie gumada, dan la subudiru ni luago romana la pabulo. Aba lanufu de dago, luay gie lagurago ni. Laruga, kay busien lubay gumada la subudiru ni kala liduru bay pabulo hong hurio. Aba lagidaru ni gringri luay. Aba londara guagadu ni habuti gu fadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya. Aba ti lasagaru ni pabulo, aba lichugu ni hagibugia.
5: Hechos, capítulo 23.
0: Aba larinya gu pabulu hawagu, luru dugu hagia, aba larinya gu hon.
7: Niduhanyu, haruma tina nasandira gu nungu alegibuge bungyo chilulumu beyule.
0: Aba ti launaha ananiasi, fadire le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luagu liyuma pabulu. Aba larinya gu pabulu lu.
7: Lagayo haba bungyo wagu, biangwa tigibu buguya le. Nyumbia nyein lubaguse ragudnina kei larinya guni lurudu. Kati wago bagayo hanwago, adira agwa ilurudu.
0: Aba harinya gu hanyein bayalu.
14: Itara liyansa banabu nifadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingiu.
0: Aba larinya gu pabulu.
7: Niduhanyu, ibidi ya tiebenu lago fadiri la le inyu timabwe, ladiga tarinya hanlereru mbungiu, minyera gobei le aguma dihabai bagaira.
0: Kaila subudiru ni pabulu luago hanigu la saduseogu hibri hanyeimbaya, hibri hanigu fariseogu, aba larinya gu lo umala liherete.
7: Niduhanyu, fariseo au, hada gnyetnya fariseo na gubrigu, ani hagusera gudunyadina, ladiga finye na luago hasaru bala hilanya, lida gnye oweni.
0: Dale larinya gu bali kate ile, aba hagumesaru fariseugo hama saduseugo asigen ha hamago aba la farenego adamureni la diga harie here saduseugo logo masaruba yala hilanya lidage oweni huotie nege gie angeligo ni sifirugo ahiti fariseugo afiete logo sunkati ele harinche tisungube aba hasaru hadage arufute telelurudo moises hayenbaya ani fariseugo gie hagia aba hariago
13: ugrile Uwati nikata uribati ladiga. Ladiga gayarati abala sifiri o abala angeli adimure habay lum.
0: Wiri ya lisigene, darilu lanufude do gumada lwe hafaru ne pabulu hilago bay. Abati lounhanya, lisuda runigo, lun hasagaru ne pabulu lidage adamure ni lun ya hanigo ni habion sudara. Le aba ariabo, abala salirago wabure me hesusu lo pabulu, abala rengo lun.
15: Manugo de daba pabulu. Ladega itera ke ruha di bula fen wago ya Jerusalem, bichu kubagi ya fen wago Roma.
0: Laruga, aba hebelu ruhurio, lidon uwara ni, lu hafaro ne pabulu hilago bay. Aba hafi yinru lo inyarago ni, lago maigi bayala, matu hageme ni kata dari hafaro ni. Hoge yano biyan wain wugiri arita gutia kata ile. Aba ti hodi hamo habuti kufadiru gu, luma hamo wugiri wairi gutia hada hurio, aba harinyago,
6: Vinyuha dua, lau inyaraguni, logo meki badiwala ni kata dari wafaro ni Paulo hilagubay. Gwetoti, huguya, hama haa hibiri lurudugu inyo timatia amuri hahuma lumagumada lu lanigni hun haruga. Hariyaga me lu, logo lu timala haligduni logo durule ichigubay logo habusera harini. Wagia, arasa yuwaba lu wafaro ni lubarage la chilugu.
0: Aba la tiliru kata ile labu lagambu libase pabulu, aba lidi habion sudara asubidira gudei lo pabulu, aba ti laguaru pabulu lun aba hadage habuti gusudara, aba lariyago lun.
7: Bariba irahe le lumu gumada, anihe kata ilun ti lariyago ni lun.
0: Aba lanigo ni habuti sudara, lumu gumada aba lariyago lun.
13: Wati adariti paulu nu, aba lamuri hanu ma luna nigini irahe le bu nyahu. Anihi nege kate ilu larinya gunibu.
0: Aba larigo duni gumada luhobu irahu ligia. Aba lanigo ni lu habu guhama. Aba larinya gulun.
12: Kaba buse rumbo ibarinya gunu.
0: Aba te larinya gu irahu ligia lun.
16: Beluwa ya huriu lidon uwarani luhamuri habuma lubanigo ni pao luhagibu ginyon lurudugu iyu timati. Lunege haligo duni tima logu liduru. Mafinya rabahon. Anyehe hao gine biyawen haugiri ya nigu haramu dagwa haba umata. Agura bahailu hafaruni hilagoba. Finyuhu anye lao inyaraguni ligibu ya bunju logu maiki bayala matu dari hafaruni pablo. Gweto haranse nyuhanya hagura barigunye mbona bagi.
0: Abati launahani gumada irahe ligia agoyo. Ariye gine ligia lun lumaria gulan nika un luagwa bagi dagwa lali lakate ile lun. Aba laguaru gumada hon biyan hadage habuti gu sudara. Aba lariya gu hon, lu haransaru biyan san sudara lu hodi sesariya ebo. Uwar hama irwa wain disi ha hawagutia gabayo. Hama biyan san ha tautia efen, lu hodi ladangri nefugunyo. Aransa gudati gian gabayo lu lawairu pabulu. Ruli ge dimure lu hachilira guduni pabulu lumo gumadi matefelisi lu magadiye. Auna hati aba gara da hama, lariye heretida gara da tuguya.
12: Luma gieto Claudio Lysia si, lungu madimati felisi le wairi gubi. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nauna habai bun. Daga maalijebe huriyu ani hafara aliyebe hilagubi. Dale nasubu diruba ni logo Roma na aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefuru ni. Keiti nabuse erun nasubu diruni kala lidiru mboi hon. Aba nanuguni hagibu ginyon lurudugu huriyu inyutumati. Liduru hon, logu tiburikata ile luaguti halurudu. Uwati richo lun lafarun hilagubu. Ni ibini lun ladangirun. Kela chilirun labu nagambu logu aharase hiyalan huriyu lun hafaruni hilagubu. Lige lebu boi naunahani bun freze. Ariya gadi naginye hon ha ichukumye liduru. Lubuma lan haransere le hani boi luma.
0: Aba ti hanuguni sudara pabulu kela rinwa gunu wa hon. Ariyabu, chile antipaturisi. Laruga, lige hagiribu du sudara ha ebubanya. sudara guti ha hawago bay gabayo, aba hasigiru ni hawaya sulo pabulo, dan le hatiliru bay sasaria, aba he derege runu gara da lu gumadi mati, derege hamay gie pabulo, aba la liha nu gumadi mati gara da, aba ti lalig da ha halia na la pabulo, dan ti le la subudriubani, luago silisia na la, aba la rea gulo,
6: na gambo badibo, dame le hayabi haichigu bay biduno,
0: Abati lichigu dimure, lu lichigu nuwa pabulu, tido palasio tomehe labu na gubo erodesi, hao onigirutinya.
5: Hechos, capítulo 24.
0: Sengi weyu lariya, abalatilri anania si fadiri le inyo timabay, uburugu sesaria ho wuguri ya hadage huri yu weirigutinya, luma aba wuguri le subudi habuti lu lurudu, giri titeritelu. Aba hayabi lumo gumadi mati, lo hichigu lo duro pabulo. Dale lanuguni wa pabulo hagibu gyon, aba lagumestaru terutulo ichiga lo duro, lariyaga.
13: Luagu bareini, gumadi mati, luha diwa lao darangi lo ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani sarime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badiga murusu flesei wong, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulo, bereset, leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu, ligia ginye aban hadagye, lichigi dinabwe, hadamuri nasarenugu. Aluga tiginye la via da gudunu templu, aba lubaiti wari gudunye, Aba yebe wabuseru wagusera gudini lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumbumada lisiasi lugu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyagu lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati bali gudini paulu. Subudi baamugay inarini lwagusunkatele wariyagubay lwagu.
0: Ariega te guiñe hurio, buri hayen bayan luago inaga ni la sunle la rengo bay territelu. Aba la diga gumadi matisaini lo pabolo, lo la dimureha. Aba la rengo pabolo.
7: Lao sun nugunda na dimureha nuegiñe gua. Bigibugin la diga subudi nani luago, saragu la irumu bao agusira gida lida fulasule. Gayara ti bala gida ha ahen inaga ni lubay le lumbay na rengo nibu. Kaiburi du suweyu gueto lumagia nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragulu bungi, madari ruwatina asigeneha ni kauma, ni achagara guagadanya girigi ya tempulurgu, ni tida buri tibiri haliglesi huriyu, ni lida buri amu fulasu uburugu. Girigi ya ha, siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida gesun kate le harinya gubainuagu. Au, gufeset nabu, luagu neserebi dunya la lun habungi yute nagubirigu, kei larufu daha ni iseri uma, le uagu bai harinya ga luagu ye ni la. Gama lumung afinyet na luagu sun le, Buri wanyu bai tida buri libru to lani na liluru ni Moisesi, luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye emeni gini le hawagu bai luagu bungi unuagu, luagu lasara gudubanya la hilanya, dandu haa buidubanya kai haa buribabanya. Lige nafa agu bai sunwa da, luma dunu na, ligibugye bungi luma hagibugye girigia. Larigi atiri da nao eibugay amu buri fulasu, aba nagiribudu nageiron, luna deregerun sensu hongu demetia Jerusalem, Luma lun na dagara gudun lubungi. Nadugin yebe kate le templu rugularige na luma da gua gudun nungu wakei igaburi. Lige hadari runina atiri huriyu lobo agunasia nyen templu rugu. Uwati nya sarago girigia nyen nicha gago. Hagia lumba in hayabi arufu da gua hongu waja. Lung harinya guni le lumba in harinya guni. Ahe inihi lubai lunti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya. Ahen dariha bai niduru dan le ligibugye nubai linyu agay lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba weyu dan le hada nyadina lubai. Aba naguwara gumariyaga hagusera gud nyadina ugunya loigin afinya na luagu hasaru bala hilanya lidage owena.
0: Kei subudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi. Itara linya, dale lagambu bali le larinya gubay pabulu luagu hasa arubala hilanya, aba lagumu chagwagadini adamurini, arinyenge ina ligia.
6: Nagusara gudube ugurile, dame le lachili nugumadi lisiasi.
0: Aba ti larinya gufelisi, luhabu ti sudara, lun lasigiru pabulu danwanyo, gama lumon, lufurangu lan, Lugayara la haudi lomadago arihe, loma etenire lon. Atiri weyu lariga, aba la tilere felese, tuma durusila, to lumari. To hurio, uburu seseria, aba la guara gudun luago pabulo lula dimureha lun luago Jesu Cristo. Danle la dimureha be pabulo lun luago ibagari le richabe, luma luago agudaguni ungo, Luma luago ti weyo le lumbe la gusera gudunia bungi sun grigia. Aba la nufu de dago felisi, aba la rinya gulun.
17: Baiba yeb, damele gadani na nagure yeba buwago.
0: Agura batia beginya felisi lu lichigu pabu lu sensu lu ligira gaduni. Ligia, dameme lube wahali luago lu layanu haluma. Sigiti bia irumu itera, aba ti lagumu chu laguma diha felisi. Aba larga duni porisi yu fesu te lubara. Kaiti busin la felisi leredero buidu hama hurio. Aba ligiru ne pabulu danwayo.
5: Hechos, capítulo 25.
0: Aba ti la tilere fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Irwe weyu larga, aba lamude irun sesaria gya lu uburugu Jerusalem. Aba hachilirin habutigu fadirigu nyehen hama hurio hawerigu timabaya ichiga lidurun pabulu ligibu gefesitu. Aba hamuri hafulese iluma, lun louna ha anigai pabulu lu Jerusalem. Letibugu habuse rube, lu yebe hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba louna bufesitu luagu sesaria la la denru wa pabulu ani harito kwa la lidi nyehen madise. Aba larinya guhon,
18: Ligia luut lubai hodi hawerigu timabanya hida ge sasare uwara numa, ani ahi adigali lubai bugiri ligia duru gayara bai harinya guni.
0: Widiru gunye odisi la weye lo fesu tu Jerusalem, aba lagiribudu uburugu sasaria, laruga aba larga duni lubara lulagusera gudun, aba launa haluago pabulu, dala lebelu rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, hayimbi bai Jerusalem ge lo. Aba hichigu sarago liduru le hiriti. Gama lumon siyati harufudu ni luagu inari ni nale heriyagu bai. Aba ti lariyagu pabulu lida ladimure haluwege guwa.
7: Maduga gidina ni murusu duru ni lung halurudun huriyu, ni tun tempulu, ni lung uruwe sesari.
0: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyu, aba lariyagu lu pabulu.
18: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyin.
0: Aba launa wuni pabulu lariyaga.
7: Ligibu genyati na lagusera gale uruwe romana. Lenyin lubai lunti la naguserun. Keisi basubu diruni buidu, madugan gitu na duru honhuriyu. Ayadiga adina lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luegine. Mebere segunti na nowe. Ayin uwa lubai nikata lan na inaru ni lidasun le ariya wagubai nuagu. Uwa tiniaba garichati lun le derege runina honhuriyu. Amuri atina lun uruwe iguanarigu la agusera gedana.
0: Lari giete, la yanu hafesi tuhama lani gu kaba lala diga, lo pabulu, aba larinya gulun.
18: Amuri ahadba lubaigia lu uruwe la agusera gedabu, baibuga lu uruwe.
0: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, tuma Berenisa, Caesarea arihe fesitu. Kei reide iha bai fiu weyu nyei, Aba labahu daguni fesu te luagu ti lagusa ro pabulu lu uruwe Agripa, larinya galun.
18: Anihi aba wugiri ligiru felis dangwa yoya, da le Jerusalem nubai, rutinya habu ti gufadirigu hama wugiri ya huri uweirigu tia liduru nigibuyi. Amuri hatia numa lu nasia diruni, aba narinya guhon logo magaburi lani luru duroma na lu, lasia diru aba grigia lu owe ni marihi galanya haichube liduru nigibuyi. Lu ganyara la ladimurha luegi ya guwa. Ligia, lida lube hebe ya uwa ranuma mefere dilutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu. Le burikate le harinya gube luagu, luagu muwara du la hama lida ligabari hafinye, luma logu aba ugiri giri ti Jesus le owe bai, Lauso lira ariyanga te pabulu logu winwanya la. Ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele. Aba nalugatni pabulu ahi businye lubai lidi Jerusalem lu lagusar lu kate lenyi. Ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gidei. Aba nariyangu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
0: Aba te lariyangu agripa lu fesitu.
19: Busen tina ginye na gamu ni wagiri ligia.
0: Aba larengo fesi tulun.
18: Bagabu bay haruga.
0: Laruga, dale hatiliru bay Agripa tume Berenice, aba hebeluru lo onwe bu uwerigu ni munadon, ama habutigu sudara hama ugiri ya uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa hafesi tulu ago pabulu, aba larengo.
18: Uruwe ya Agripa, hama ugiri ya haadamari gubaya wama ya, aniha ugiri le. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nulu ago, dandu Jerusalem kai ya sasare, ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu luti la lome. Gama lumu lagano unu kama madhigit ni kata luti la faru hilagu bai luigi. Ani kai tiligia gwandara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei. Nauna halilu. Kai tiwala ni kata luti nabiruha ni lu augustu luagu ugiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon. Bigibugiyon ti mauruwe ya gripa. Lu baligu daguni nyi la muga kabala nabiruha. Ladiga garabogot nu lu nona haba deng ruti maria kugau kala lidunube.
5: Hechos, capítulo 26.
0: Abati lariego Agripa lu Pablo.
10: Gayara tibadimre ha buegi ngua.
0: Aba linyuru ne Pablo luho buluha gamboni, aba lagumestero adumre he lariega.
7: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha nuegi ngua bigibugi. Uruwe ya Agripa, lagu sun kate learinye gahamali bai huriyu nuagu. Gunda atimaatina ladiga subudi bani hagabri huriyu luma kate le buri uagu bai hasigeneha. Lige namuri ya habai buma lunga gura sunba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina, aningayara tihamuga Haniya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na lumage ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida luguyeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudu nyadina luagu emenigi nilenu agubay. Luagu lasara gudu banya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kaimeha lariya guni hon waguchagu. Du usugu bayi duhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel. Agura batinya harigini lagunfliru dimurile. Ligia hahudura gumba ilu bungi, seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigini le, hadari rahuriyu nidurum. Uruwe Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gajara la, lasara gudininya bungi hilanya. Au guanaregu, harita guatina meha luagu luntila, naibahaninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani italalina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hada ange lanigu bungi ufurisu nugun, lau ubafu lehichu kubai habu tigu fadri gunu, anidan leburi hasie diru niwa lung honwe. Au aba hada ange ha abudu habanya lung itara lubala. Inihen ha da, sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya, aniwairi timeha niganyi hon dari lung naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie bekate le gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hauna ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali ariangutinu lida evreu. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badiginya te uriba ni bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Abati nariyangu, kata busa nabureme? Aba lariyangu nu Jesusu au le meme baiba habai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbay nungwa bun lung beseri bidun nu, lugefen ba luagu le yariha bali bay gueto luma le lumbay narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha, Mama banya huriyu, ha umbanya nona habu gweto. Nona hanyadibu hamu lu, befege chagudini hagu, lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga, lu ginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lu labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walamuga hafigo, ibihi hamamuga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandubanya. Italinya lubaiti uruwe Agripa, abana digni lelarinya gubai Jesusu nu lidan le la saldira gumbai nu. Furumie aba napurjia hon ha Damasco banya. Aniga tina hon, lunha sakari halida ge hafigon. Lunha giri budun lubungiu. Lunha digun kata I buiti. Ari hua lamgo lagua sakari hadun la. Lariginha, aba napurjia hani. Kata I memele hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriu. Ligue lebu bai harga danina huriu templugu. Aba halugun hafa urina hilago bai. Aba lidera gunina bungiu. Itara linha gallara la nasigiru itiga fe luago Jesusu la Cristo bai. Honsun grigia. Dando ha weirigu banya, keisi ha una bugu banya. Chilulumun ora le. Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai lariga Moisesi. Hama profetago luago la sucere de bala. Luago lunti la meja la sufri bala Cristo. Luago larigin la melonbe. Ligia bala furumia tiasaru tihada ge hilanya. Lau ibagari magumu chaditi. Lagu ginye lichugu baila larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gubani pabulo kate ileburi lida la dimuri haluwe giegua. Aba larinya gufesitu.
18: Lulu halibau pabulo, lulu guda sarago aturia hanibau.
0: Aba launa bu pabulo, aba larinya gu.
7: Malilu tinao, gumadimati, inari ni le narinya gubai. Aniha urue agripa le subudia bubai lumburi kate le buidu. Ligie gayara lubai nadimuri ha ligibugi, furangu. La diga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lum Jesusu. La diga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibusan luagu le harinya gubai profeta gu urue agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba larinya gu agripa lu.
10: Samina tibusan. Bafinye na gduba dinan la luago Jesu Kristu itara ufurese.
7: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungyu mamari gubuago au ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
0: Larige larinye gune pabulu katele aba lasaru urue. Sara ginye gumadimati uwaratuma berenise hama sunha yuba yanyei. Aba hadim runyengia lu hadim reha luago kate ele. Harienga ti hamagwa.
10: Gugirile, madigin ti ni kata le lunti lafarun hilagu bai luegie. Mon lumuti ni ibini le redaru furisunru.
0: Aba lariengu aguripa lu fesutu.
10: Lung hamuga, mamuri ha la vugirile lun lagusara gudini Augustu Cesar gayara ti hamuga ligira vagudin.
5: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lo hono hono italiano. Aba le deregeru pabulo hamaha hibiri adenruti labu le riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lo hadamre sudara le giri bay, le sudara nigo urue agosto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbuito adramitiogia lo asion. Yenye ingine arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica aba uburugu lani Macedonia. Laruga ligia wachiliru sidon. Lida fulasu ligia buiti lausuru ni huli ule gumada pabulo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulu. Lida wafuritu sidongia aba wodi loige norte libiti uburugu chipure. Ladiga wabaro yenla garabali. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giriba imire. Aba uburugu lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyesu. Afa yehatua hamaru luago sarago weyo. Lau lene guga watilira ligibu ge uburugu le giriba ginidu. Keiti wabaru memegi li lubai garabali, aba wafa ya ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu ge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru, aba watilri lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan, dencha haliti afa ya hani baranaha, Ladiga yarafa le lidani luribo. Lige leweri dubale pabolo lariega hon.
7: Ariha numuti lagu den chaba ila weya sule. Ani weferi dirubon ugune. Fei di mesun tila. Gayara baiginye weferi diruni wabagari.
0: Lubara ge ladiga habuti sudara gasu laule lariega be pabolo. aba lidi laule lubai bai tabure me ugune luma arine kaiti mabuidu lubai fulasu legea lu lasgiru duriba danye aba harita go hibe age luagu buidu timalan yebe lun wafuri dunyengi lu warihi ahi gayara wachiluru fenise aba fulasu lani ubohu kreta lun wasgiruni duriba danye yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwede Kaiti lagumesteru suwede afu wa hamaru, aba haritagu lagu gayara baila hasigiru ni weyasu, aba ati haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali tilumage hafayaru, aba lafuru aba garabali herigini outi luwege nodisi, aba lagumesteru aduru ha ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire gwagadu wongu wa lula nuguniwa, aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyei lubai mere la lafu hagarabali. Aba wadi nagudunu tisalufu wagune to atouhu ina wabon. Lou aba lere gu. Larige winyuru no ugune irugu. Aba lasugure gudunu wagulu dutabu gege ugune nu haguru nu. Derebu gutamu. Kaiti hanufu debai lue wodi adagara luago sandal le giri bai sirite. Aba hagidara guni bira. Aba higiru no ugune nu lanaha nu garabali. Laruga kai here meme gili lubai da aba hagumesteru achaga heitila ugune barana ho lago liru wa weyo aba hachaga halida ge tumege gu ugune barana ho lo haha bugwana rege marihi tu weyo ni warugo malida sarago weyo lauti onwe buluri badale feridi wa mali suwe meni gilu wago wesefiru bala kaiti sigura di wa lubai sarago da meyiga aba larara mupabu luwada aba lariago
7: Wagirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wasufri ni damichile. Ani feridi wamei walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lida ge obetu. Lausun te feridi lubalan ugune. Chiliga liaba lani bungyu angeli numu arie buto. Launa ha bungyu le naburemu leginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli legia nu manufude daba pablo. La diga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefure nye bungu suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti la diga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara luban la kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubalan luwago aba ubohu.
0: Biyadi masu uwa luwago waweyesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariyabu, aba hasandiragu madulugu luwago wachilire ina wanya la luwago muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwago dudu. Aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefura guhongwa, Lau hanura hatira ge ugune. Aba hagumesteru arere gudon salufu uduna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisteru ni pabulu habu tisudara hama lisudaru nigo larienga hon.
7: Ahanya merede hatida ugune sinyaba iwe sefuru.
0: Aba hibugu nisudara tuguru du salufu. Aba higire gudonu duna rugun. Lubal laruga. Aba lariengu pabulu hon sungubay luhegi. Larenga hon.
7: Bia dimasi gueto lumage marumo gunhuma buidu. Maigin buidu. Ladiga idigeri lehu wagubai. Ayumura guati na hon lun heigin. Lichuguba ere hun lun esefurun. Choro numuti hun luagu uwa bain la niaba eferi diruti libagari.
0: Larige larengo ne pablo katele. Aba lanugu aba fein luha burugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungubai. Aba te laguba chaguno. Aba leigin. Aba harigi duha hibiri guraso. Aba gen heigi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Danti le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni tirigu barana ho. Luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai. Ibidi ya tifulasu le nyei habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchi lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibuguni laguriga onguru. Aba higiru ni baranaha. aba hasile kiruni faga yule esteri widu bay lun habuguru nu ugune aba ti hawari ragaduni lugu bubira aba tagumesteru ugune ayara faho walu laru beya aba tidi lido aba fulasu le yin lubay biyan wala even aba tadagaru siyan lahingishun tigiri ni murusu aba tagumesteru abau chagwatiunage lelere lugu dibaran aba yebe habuse rusudara hafara gunia dengrite hilago bai luwe hanura ha afulihena gama lomo kai busien lubai habuti sudara gu la sefru ni pabulo migiru ti lu hadigo ni sudara gu le harita gu bai aba ti larinya gu lunla hachubara gu ha gafuli hadibaya barana hofrumia lu hachilri umu warugun hame hibiri haudi meligibu wagu burifulansu luma buritife ugune itarele hachilri sungu bai muwa rugu sefonyo.
5: Hechos, capítulo 28.
0: Dale sefu de wa sun wa gela rubeya. Lige wa subudrioni lo agomale ta la liribay ubo hu ligia. Buiti hoseru no grige ha agano ubanye. Aba hafura gu aba onwe bo watu kei di liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wa gela wa bacharagun. Aba tilabuda ha pabulo watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwago luhobu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago luwago luhobu pabulu. Aba harinya gu hama guwa.
2: Mosu aba la bugiri gafara hati bugiri le. La usunle sefuru barana haginye, mabusi eruti bongi lulu abagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusere duti ni katalun. Agura batianye be sungu be lalu du luhobu. O labri hala hilagu bai lilu wagu hagura baha dale harihin luwagu masusare dula ni katalun aba hasansiru ni haritagu aba hagumesteru ariyaga luwagu aba la bungi upabulu yarafa lufulasu lugia yenyin lufulasu aba wugiri le woriti mabu lida sun ubo ligia pubuli uliri bai resibili mutu wa lubion seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo rong liati luguchu pubuli lau sandi abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuri idu lu bungyo luago. Aba lichigu ni luho buluago. Aba lareidagu. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sanditia. Halida banya fulasu ligia. Aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetienge saragu kate won. Lari gien. Da latiliru baidan luya wadi nagulu wasigiru ni waweyesu. Aba hichigu ni sunle wemegeru bai won. Lun waweyesu. Larige irwa hati wolu agu bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen ilu agu bo huligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyang wairwa lu agu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba warederu irwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libia maweyo, aba wachidre lido lirere odele gire bai posuole. Yen wadarire atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba di maso hama. Larigia, aba wigire gudun lun uburugu Roma. Agan baya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre lan. Aba hodi wabaron, hibiri chili lumo fulasu le gire bai foro, le luwago bai uma giriti apio. Hibiri, dungwa te wama li da fulasu le giri bai iruwa haba chili digitiyan. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichigwa tengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Dan le wachiliri bai Roma, aba le deregerune habuti sudargu adengrutia lu habuti onigirutiyan. Ahinti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chiliri pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairigutia ha Roma bayo. Dale adamu riguanya, aba larinya kuhon.
7: Niduhanyu, lausun madigu na nikata uribati hon huriyo, nilun le wagu bai hechu da waguchagu, dawatina. Nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig da gunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le luntin nafaruni wa hilagu bai luegi. Kama lumu mahatiyan huriyo, lun nigira wagudun, aba namuri ha lun uruwa ibala sesar agusera gudana, lausun maduru hama ninasi unu, ligia lubaiti nauna agudu bai huwagu lung narihinu luma lung na dimore hahun la diga luegin kate le uagu bay vemeni gida wagia Israel na anaha lubay girago la gringiri le
0: aba haria gulung
8: wagia meresi biru gidi wani aba gara da wagu hudiagi wagilgi ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi banyengi adimure hati uriba wombu wagu busenti wa hamuga wagu.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aba la bui dura gudu ni alani gubuingi sunsui na gubui lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
2: Anja darat le nuwe na gudu ni sama lari kepo ime layu ligi. Ginya lariyangu wapore. Nechi gubui ni lulu kutitu hanigi. Aba he na gudu ni lita hasamina.
1: Lari ginye lariyanga.
2: Marita gudu ya dine me logo hafikon ni logo kuri uribat le hadudu.
1: Dan lubai le ferudi na wali figo lusunda memeke ruwali amu atakara gudini logo figo. Lige lubai tinituhinu, la ulome Kristu logo guruwa, gayara haliwe belu rulidon fulasule santu timabwe. Kwege belu to meme lugu bu Kristu. Darati aba iseri uma wong lumu mbuingyo, aba uma le anugibaliwa lidon ibagari magumu chadit. Hesusu wafadiri yeboe inyu tumati tidan luba buingyo. Lige lunti lubai, Wayara fatun lubu ingyo, tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye, dere gudagu, luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma santiragu wama wongwa lau duru logu figo. Larige, lachibu nwa lau duna harumati. Itara meme wama dere gudagu lidan wafinye, masansiragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingyo le furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninye vibirigu, Luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumuti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, wentoti malau ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabure mehesu Kristu. Lugundu, anha wasigira figo ha, lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari atakara guduni, Lunferudu na lani wafigo. Aba riga alikate ilun wagura bahani. Lun laguse ragudini wabuingyo, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha kuninya laga ni mbuingyo. Dan le ladira aguni aba angrigye lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama oiru agefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi, luago lunti lan longwe ngrigye ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubuingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hamai sifiri sandule hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligia achouru balin lidara dubuingi wama, le aruma tagadubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangubai.
2: Aulalubu ila baiche biduni yegrigi, aulalubu ila fayere biduni yelabu hafiku.
1: Ariyangatiginye.
2: Naguse rebitu banya numutu niye.
1: Fugiabu grigi ele waguti, Laburi haliganyu buingi ule mingwabwe. Harita kwa huma logu buriwe yule sigu halibwe dan meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya ouse ruwa hagia uriba ligibu ginye gurirugu. Laduga haibugun luma Kristu. Hibiri sufuri tinya laduga gamata kwa hama hama ha uriba banya ouse runiwa. Kuteme habutun meha hon haa furisu ugubanyo. Igira guagudatun hungwa la ugundani lula gidarun le huma boi huwe. Subudi nyu humoi logwa nihin la kate huma sielu le buitimati. Le siyamboi la gidarun huwe. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemeniki luagu buingyo. Lugundu heresi biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari igie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara laamu ga heresi biruni farama sele lumbwe lichungu ni buingyo huu sielu. Tariya hene leneru buingyo logo lagiri bidun Kristu ubo wagun.
2: Maana hali, aha hiyumbi le lumbwe liyabi. Madare se hagubwe isaragu ta. Ahi le nariche wadu kubilagu lafinye, labaga lidu. Ahi le feri dira lafinye, magunda abadina lumbwe.
1: Wagia, mitra anti wa kaigurige haa agiri budubanya hari won. Aba heferi dirun. Hada angieti wa haa esefuru banya, laduga afinye.
3: Hebreos capítulo 11.
1: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Luma wachouru ni le

0: Rufutu hagie inebe seihon mbafu ha sieluna. Anabarigu hamanya. Ibini angeligu. Tausung hereti mahama. Gabafu hagia. Michigu tinya haduru. Ubafu sieluna hagia. Ligibu gebungiu. Lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha. Itara haya kesi animalugu. Ua tigunfaranda hama. Hagura hon. Luhargu dunu walu hafaru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigufananda hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufiri reina, luege hasufiri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti harihaba vuri, luma wama diru hamanu. Mambucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tiha lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iena guwa ya hagia. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Fala hamuti lani balamu. Le lirube oru kemplu. Le meha alugu bai laganyin usensu lula digunin le vuriba bai. Abati laden haba burigu. Mariega ditilun luaguli figon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili lulau. Itra hanya rufu da hatinya jeti ya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri lela nugu ngarabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega dian dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrigu. Luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo, furama setia libere hon, eni ibi ni hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun, lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe wabune me Jesu Kristu le wasalba regule, Eni sefo hanya lida ge ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le. Lunya larg du ninya. Vuriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon. Luma subu dirungu bai. Hamanin uma le surubai. Sigi lau larigi la hasubu dirunin. Aba higiru ne gumadi sandutile ichigu bai hon. Havagu la guflira linaru dimure le.
1: Hoya hamuti only hevereha.
0: Luma le ariña gubai.
1: Agarabo hatubuir huswampru gulari getagu le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida bian gubai. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luago arufu dahani inari nit le frende humali bai. Luganyana beila haruma la hisamina. Harita go huma luago burikate le meha haninya go bai profeta go. Luma luago luguma din wabure me Jesu Kristu le wasalba regule. Le meha warufu dahabai wakui apostolo go hun. Lida ge sun burikate le warinya go bai. Rutima humei le harita go rugun. Luago lido me la lagumu ho dan. Anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagari duba keisi lariyagu neiluriba haritagu hon. Aba me hariyagu. Kasa megebe lau furama se iluagu la girbu dayaba la Kristu. Hilago wagubrigu. Eni itara meme girisun kata ike meha luma giedanle la digubay ubo. Mabuse ruti ya hasubu dirune iluagu la digune ila bungi usun kata lida lidani lun la diguniwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimuwa lida gie duna, ani lau duna. Aba la chili lidanu lagini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti sielu luma mua legwe tombe. La reidu yembungi ulubame veju lagini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luago itra lien laba aveju, luwabune mekei milu irumu. Milu irumu kei aba aveju. Mama hamugo tiya la diga la dara saru la gufli runi bungi le furama selali bay. Kay si harita gun saragu. Gaguran siruguti, haba girigya la diga mabuseru ti lu leferi duruniaba hada agiye. La buseru lu hasakri hasung girigya. La tiliru babayu ligia, lu la giribudu wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kay si la tiliru hiveru ti ariyabu. Aba meti lagum tu cielo lo aba lanare me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le li dambe. Kei si ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun til beti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lu bungyu sun sun na gubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei ru bungyu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahanim. Dida mebeyu ligia. Lagini cha oguba sielu la watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwa ragwaba isun kate nyen, enibuidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tiniduhenyu hise tienun, sun anha la agura ba iburikate ile, Ocha humalu la dariru nubungi ulida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi humetia, lagu laguro baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lia ginye la buru habaduke Pablo le hisi en habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate le, lau sun Anihin burilan tida gie, henenguti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabago ti lanichugu laburin ha Pablo segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikate ile lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa, loi heyedu nungirigi ya buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi yuhun. Ocha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile. Avance huguya melida lisi habu, uweri guni lun, kueto luma sunwandan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
3: Niranguñu, naburhañi burikateri lenhu, lumafikon hahuma. Gamalumo, ahin afiko hason badi, labuye bawabure me Jesu Kristu luegye, wafulesi. Ligibugye wagu chibuingyo, laduga, ligiru gunye richagu. Lida gunye Jesu Kristu ferudun ala, wafigon. Animamarigu wafigon, ferudun watiginye afigon sungrigi. Ida wagufuliru ni luguma di buingiyo, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingiyo. Ahinyariye gaba agrigia, subudi numuti buingiyo, ani magufuliru ti lao luguma di, jaya tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahin tigrigia le adigabali le lubaibi buingiyo, hinsi ya le buingiyo lumu buidu buidu. Italinya wasubu diru ni logo lida ya di walna aba aluma. Le ariya guti logo lida nyila aba luma buingio, lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buru haba yuhu. Ligia meme le meha, eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buru hanya huu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Laduga asugurai na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le ariya guti logo lida nye la larungo ga ani yere guti liduhe lung. Lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungo ga. Ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe itara linya kaisi gurige le eibugube lida luburi ga. Ibidia ti lung halion boi la lugundu. Darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburha ya huu lugundu, ferudu na lali buingiyo ifigon ladiga Kristu. Agibrigu, naburha ya huu lugundu subudi huma lilan Jesu Kristo le mehani halibe lumage frumi etida ni buringinya na burhanya hu lugundu ganyi huma lilan uri bulogu mafu na burha bai hu ni ranhunyu lugundu subudi huma lilan buingi uguchili na burha bai hu aguburigu lugundu subudi huma lilan Jesu Kristo le meha ani halibe lumage frumi etida na burha bai hu ni buringinya lugundu here huma ani rasibi huma lele rero mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lela uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu, niburi kata ile lida wa ubo. Ahinisi ya ubo huu, misi ya tibuingi ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi. Lumage guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi buri kata ile lichugu be ubo. Luriba ayuma hagrigia. Hafa agulu habihi ni kata ile harihube luma panta logo irisini. Ani ubo agumuche inalinya labu burisun luriba la yumaha, grigi. Ahintile adugati lugunda buingio la bagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumuhuda. Agamba du logo anitela laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lijawasubu duru li logo lagumuhuhali laburi danle. Wada agien hafrida, lausun li dan lan li narinkate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama, ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama lan wani gu letima timati. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun, ani subuditi sunkate hun. Naburhambo ilubaiti hun, lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinya la liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bwe. Hage laka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi uguchili ni logo buingi irahu. Sunha maha banyo lu hasubudi runi irahu ibidi engili uguchili hon. Harian kubanyo logo Jesusu la buingi irahu subudi tiginye buingi uguchili hon. Ligia araida huma ilubai uganu le hagambu we luma gen frumi eti tida hanigi. Ahin hadiga itara, ereda rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchili. Eresibi rubaginye ibagari le magumuchadi, kaisi lariyangu ni Jesusu wong. Naburhanya imburi kateri le hun, habuguru ha gebe businye banya heyedunu. Ahin tihuguya, anin sifri sandu le lichugu be Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun la rufuta ha hun. Lugundu arufuta halumuti sifri sandu sun kata hun. Ani inaruni la rufuta haboi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu segun le arufuta halali bai hun. Itara liyan lubaiti nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludami la liyabui kayara lamuga vemeni kitu luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subudi humani logo richagwa lan Kristu lida sunkate, lunti ginye asubudi runi logo lirahunyi la mbuingiu sunha richagwa wain.
2: Primera Juan, capítulo 3.
3: Aria huma luwari visi ya lubuingi uguchili, dari lunga yara lan lagua runi wa mwon lirahunyi mbuingiu, ani inari ni logo lirahunyi wa ma. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ya gili Jesu Kristu hon. Niduhen nisi ya tinu, lirahin hadiwa buingi ugueto. Ani lausun marufu dungi li la won kata badiwa la, li dame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame la le, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu warihu bwe itara kailubwe. Ani sun le agura bahabali burikateri le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi, dirigwa lumuti liluru du buingio, lugundu lo kata ile figo ube la dira wagua liluru du buingio. Subuti humali logu lunla la gitaruni Jesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun luba itile lida abwe aba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo marihi lagi li Jesu Kristu ibidi ya gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. kaisi richak wala Jesu Kristu. Ahi tile eibu kubelida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hati mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu indire buingyo lo lagrin chakuni luwati kumari mafi. Uwati niyaba ale lire buingyo asigiru tilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubay buingyo lun lida. Siyati la sigiru lida afigo lugundu lire la buingyo. Subudi wati kata ya la lirahini banya buingyo lumo kata ya la lirahini bay mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu bali le buidubay o misi ya bola lun liduhe luwaigi Jesu Kristo mama lani gu buingyo. Aniha uganu le hagambu bay luma ge furume ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama gu. Maulumuti itra wama kaikai le meha lani gu bay mafi abalafaru ni lamule. Kage woige lafare, lugundu uriba la meha le ladigube kai, ani buiti le ladigube lamole. Niduwe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidung ibagari, ani subudi wamuti lira, lugundu insi ati ya waduhe yu loige Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gini, sunle iyere habubo ilun libiri, gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti, ita lubagia anihe ila isi ani tita lanigi lubu ingyo. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu ni le arihuati lida kata ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingyo. Ahu hamuga ishiga wanigi. Duru wawagu logu somu kate, weri timati buingiu sigu tau wanigi, lugundu subudi ila sun kate ilu. Ahon madari ilu wanigi duru wawagu, niduhe ilu gayarabai wajabi indigibu giyon buingiu lau vemenigi ilu wagu. Logu lichukubai la sun le wamuri habai luma wong, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le aube lagundara. Lugumadi buingiu luwafinye ilu logu Jesu Kristu le liru, luginye, Insego wama wama gwa kaisi meha larinya kuni Jesus wong. Hagufuli ribali lao luguma di mbuingiu, agana watinya lida mbuingiu, agana waligia mbuingiu hada. Subuti wamuti logo agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wong.
2: Primera Juan, capítulo 4.
3: Niduhe inu, insi eti nganu, mafinye rahuma haunsun ha arinya kubanya logo, Bwingi ula adimur habai hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi adambai o mama laligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama bali sifri sandu. Sunle ariyan kutilogu kaila grigia le tima tima tilebi kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile ariyan kutilogu iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagun kaisi grigia, uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lige sifri le lida ambu grigia ligi. Agamba atin logo liyabu ibala sifri ligi. Ani ani inhali ubowo, nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu, sigu lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubowo. Ubo waguna agi, lani na ubo kata ile harufu dahabai. Lige lebu boi, hagambu ni haa aginye lani gubanya ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubo ilu buingiu, hagamba lumutiwa. Le mama boi lani gubungiu, mahati lagambu ni. Italalinya lubaiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ete inu, lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gebuingi ulebi isi habuni. sun le hinsi habo boy le ro bungyo ani subudi tigiye bungyo lu le misi haboti ibidi egili bungyo lu lugundu isiyani bungyo arufu dalumoti bungyo visi yen lu la lona ani le ro le abar guti ubo wogun gabagari wa mama galidagi ani ha isiyani boy mama logo wagela hinsi habo boy lu bungyo logo ligela hinsi habo boy won aba launa hani lira ule aba nguti lu longwe lu lebu na meferudu na wala wafigo nidunghe inu hinsi ya tinya nu ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi uitara lu tiginye hinsi ya go wama wama wu uwa gili ni aba arihiti buingi la usun lira ahi wa hinsi ya go wama wa anihi buingi wada ani itara linya warufu duni visi habu sunsui na guboi lu buingi aniha lebu bekayara la wachouru ni logo lida yadiwa la aba luma buingiu. Ani lida yila ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia gwana rugu ariha wama liliru buingiu. Ariyaga wamoi logo lula la salbaru nuwa launu hi buingiu bo wagun. Furume gwa rugu le afinye ruboi logo liru la buingiu hesusu. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinyera logo hinsi nye wama lumu buingyo. Isi yani buingyo. Ani le abagari tulilida isi yani labagari dunya lida buingyo. Ani labagari dunya ginye buingyo lida. Itara linya wayabu ilumu hinsi nye la buingyo uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseroni. Ladiga wabagari dunya la ja ubowo kukaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwa te anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. Ladega barute anufude aboi chuni. Ligia ahin anufude luboi abangrigia uwa gili rigu linya isi ya ni le tima tima ati lida. Isi ya ti buingi uon ladega visi ya dulu frumi. Ahin ariyaga abangrigia isi ya ti buingi unu ani misi ya ti libiri lun jaya ti grigia ligia. Lugundu ahi misi ya luboye libiri abagrigi ya lun le ariha lumuti siyamba ije hinsi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula ali Kristu gumadi le wong le hinsi ya buti lubuingi ulun tiginye hinsi ya la libiri lun.
2: Primera Juan, capítulo 5.
3: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye age lirahunyu banya buingi ulun. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subudi wa muti logu dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wa mwile luboiboi, hinsi ye hama ginye lirahunyu buingi uon. Ladigunu ale luboiboi buingi u, ligi ya hinsi habu ni bai lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le liraboi buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula ali wafinye aganye runi logo ubo ngu. Le afinye boy logo Jesusu la li rebu ibu ingyo. Ligira ugunye gayara la ganye iru logo kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu ibo lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti logo kata ile. Ligia arufu tubalini sun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida anye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigurigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi uguana rugu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya kubibuingi logo lirau. Le larinya kubibuingi logo ruhali la ibagari magumu chaditi won. Ani lida agye la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi imbo lirau buingi luma anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa bay lirau buingi luma uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hon kukuya le afinya bay logo lirau buingi lun hasubu diruni logo gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa logo buingiu, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha furume gwarugu kate taisi ligunda laga bubadi wala ani itarakai wa subudiruni logo agamba lani buingi wa furiedu subudi wa mutiginye logo launa bubadi wala ahi ariha aba grigia logo la dugunya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furiedu lun buingi aba lichugu buingi ibagari lun grigia ligia ani figo lani na oveni malati lo la furiedu nu alu buingi logo figo ligi Sunguribani figo gamalumu mama sun figo lun lani na boilan oveni subuti omuti logo grigi la le anugu balin buingi kaisi logo chili maibuguti lidan figo logun du konugi lumuti liro buingi ani sinyati la dugu mafia ni katalun subuti omuti logo lani guwa ma buingi logo labugen yanu la lubafu mafia sun a lani gubanya ubo subuti omuti ginye logo Nibu halila lire buingi ubo wagun. Ani ruhalila gufura ando wun. Luwa subudiru ni buingi le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma lire. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi boy le tima tima. Ligi eginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
4: Tibia maligara da Apóstol Juan.
3: Aule tabu tiligilisi, naburu hinyogara da tobun nitu. Solanoa diribon buingi, lun lani gubon ta, lumahon birahunyu. Hinsetu nu letima timat, ani mamarugunu, hon ginye sunha afaluru balin Kristu. Hinsetu ginye hon sarago. Hinsetu won laduga, inaru nile tida bay wanigi, ani le lumbo e wama boila sun ata binilo buingi ugu chile lumo wabune me Jesu Kristu le liro ugu chile ruha maimi areini agute me habuluma hadarangi lun un lida inaru ni luma isi habuni onwe bunugunda lau nadari run hadagen birahunyu abagari da segun inaru ni itara kaisi lariangun wagu chi buingi un lun wabagari dun gwetonti nitu Ayumara guatu na buon lun, insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai buon, ligia meme le wamabai, luma ge furumi ya tida. Mini la isi ya ni, lun wabagari du segun, luguma di buingi. Ani luguma di buingi yo, lu wabagari du lida isi ya ni, kaisi wagambu ni luma ge furumi ya tida. Ayaha insarago, ege hati ya ubo wogo, ama finye bwenye logo kaila grigia tima tima ti liyabu in Jesu Kristu ubo wagun. Le itara bwe, ligye leje bwe, le lagani bwe Kristu. Koni kuhuma hawai, luwe heferi diruni le nyugu bwe hun lidage huwadigumari logo Kristu. Resipi huma ime, afaye ruaha da yarigu bwe. Furume gwarigu, le adire iruti animereda ti lida larufu daha Kristu, uwa ti buengi uluma. Ahi tile eredo ti lau larufu dhan Kristu, anihe buingi u ugu chili luma, luma buingi u irahu. Ahi ngachilu raba ngrigi humo, mama lau arufu dhani le meresi bira humoi ubi. Mabusuru huguye melu, lugundu le abusuru tilu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihe sarawu kate lunti nariyangu ni hu, gama lumu mabuse runti na aburuhu gunani hu. Agora batina nidi ariho lun na yanwa huma lun la gufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabu togi ya lanua dirubu buingiu itarala.
4: Turu waligara da Apóstol Juan.
3: Aule tabu tiligilisi naburu hanyungara da tobu numada gayu le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi yeti nu na yumura gu lubu ingyo, lubu idu la lidi sun kata ibon. Lungi ye magadi ya ba itara kaisi bu idu la lidi ibon, lida mba ibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboe hada agen waduhenyo, lue igen Jesu Kristu, ariaga nu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa ti amu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la niranginyo uwara gwa luma inaruni. Numada, Hinsi yeti nu, bui ti bouserun, lida servidu ni le badugubay, hon waduhe yon luwe igen Jesu Kristu. Hong ti mahalila na amuflas. Abah da guatinya ligi bugien adamuri ni leja belogo bisi habu hong. Aduga bay flesi le nu idero go banya laule emeke rubai. Luhasigiru ni Hawaii sun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luhaseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hamake ha ibite habu banya lubuingyo. Lige lunti lubai veteniru hong lun videre go niya lida la purichi honnua inaani. Aburu hatina hameha abagara da hong tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagu le la digibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia Luheresi biruni ya amu. Aeresi birutinya, aba labugu ni ya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi yetu nu. Mafala reboe hempulu uribati le. Adiga wamui le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi ngili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa aginye logu kati ile. Ani subudi umuti logu inari ni lale warinyagubai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiriharugu nani lugundu agurabatina narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu ya nabu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
4: Kata ilebri la rufu dubai bungiu lu huan. Capítulo aba. Anihabri kata ile la rufu dubai bungiu lu Jesu Kristu. Lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumba ila susere du madise. Subu diga dalali Jesu Kristu kata ile lu huan le lubui. La uluna hanilani angeli lumun lu la rufu du ni lu. Ariega lali huan inarini la usun le la rihubai. Anigefeti luago lugano te bungiu le meme la choru rubai Jesu Kristu. Flesa iwatinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adiga hage gasu lo kate le buru wanyu bai ya la diga jarafa lidan lu la susere dun.
5: Au huan, na burha yin hon tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vima bai lumage lubarage lagume serunda. Vima ligia gueto ani Lelo bay liabi lumagie hamagie sed zifirigu haligib ge banya lala na laruhi luma luma ge Jesu Kristu ge fedi le gunfuli bay le frumie bay asar utilida ge oweni ani gabafuligia hawagu uruigu ha ubowa gu bay hise tu lu Kristu ani chibala adwa lida ge wafigo laulita adiga ladwa uruigu me luma fadir gu me lu veseri dulu lubungita le meme lugu chibay ruwala weri gu ni luma ubafu lu Lusunda itarala. Anita Kristu duweriru. Harihu bay sungrigi. Ibni gien haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
6: Au alfa bay luma omega. Lahuma sehaluma lahuma chagule sung kate. Tinya la ino bungi le sunti kapafu. Le mima bay luma ge lupai ge lahuma sarunda. Mima ligine gwento ani le nube liami.
5: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadi na uwa rahuma luagu Kristu. Resibi hadi na gine gurasu lumagi. Redit na darua luagu buhu legiribi patmosu. Luagi na puri cheni leneno bungiu le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba weyu dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligianu.
6: Aburha boi sunle barihu bai. Aba me bonga hanukara da tuguye hong tila na sedu ligili si tolobo ubon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
5: Aba nagara ragulu nanihi kala dimure habainu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tau ama dagu uchilutu luagu nugudi. Numaba beli ti golu yarafalu lanigu. Haruti lidi burikai liyo mudu. Kei nieve, itaralia lagu kay watu gemeti miriti lugu di kay bronze le irichawagual le dawal li don regi renti lumala li kay li rein le bugunduna weiriti nyenya no sedu aruguma li dan lohobu le lower nyenya waba efei gagiritu binya guatamana afri du tulimu lugugin amiriti ligi bu kay weyu dan le las du lausun lere danari hibali abanabur halubadu lugudi kama hilade gamalumu aba laguna lau luha bulle lonwen aba lariye gunu
6: manu de dagu aba au fuumi tibe au abu muhoni ani le mima be ilat na meha gamalumu gwento mima na lu sunda ani iligeli au weni numa numa ligeli fulaso lenye ha be hilagwani abu ha be lupe tile bari hu be le gwento be numa le lube la suserodon ani hal ani chu be sedu warugu mahabari manyalita no bulle nowene luma sedu lebu sanu de lugolo Sedu warugu mahabia, sedu tani ligilisi angeli, sedu ti lebu sanundelu, havia sedu ligilisi.
2: Apocalipsis capítulo 2
6: Bobulga lu angeli letina biligilis to efesebo, maniaga mehon, interalia naniago, aule haube sedu warugu malinda nu haule noe, leginia eibu gube la bagna was sedu lebu sanundelu lebol, subudin muti son leha degube, subudin muti letere huati marinu mahagurasa, Ani subuti numuti lwa usinyala hafa unia hauriba mwenye. Subuti numuti lwa hausha kwa humanya la haaringu mwenye lwa apostolo kwa hama, ani mama apostolo kwa hagie. Ani darihu mali lwa uye hama. Gagura suhadu, ani sufri huwia saragu liu na huwati kumarinu wago, mabusha nuga huwago. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita kwa huma ida hiya la meha, ani hasakri huma. Adega umai kati leme hadu bifurumi. Ahi madugu mai tera, nidi bahu wagu furese. Aba me nagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi kubeli ge hasanstre hikabu. Lao sun lira, lagu nye hufule se iliere gu kati lebu harutu bai Nikolai tegu hum, luma buri kati le hadugu bai, legi ya iere gu bai no.
7: Le garige iri gu bai lula gambu, agamba leile larinya gu bai sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
6: Aganyi lutinya, Nega gitu banya lida ya titi di buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bombungi. Baburi halu angeli le tita beligili to esumiru na bong. Baniya kameho, itra liya na niya gong au le furumi ti lumele gumo honi. Leme ya owa bay ani viva ya. Subuti numuti ha sufri no luma hubudeme. Lausun lida lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginye lagu adimre hama haariya gumaya lagu kuriyu hama uribati huwago. Mama amo kate hagia luidi gelandi gu hama mafia. Manu de da huma lue le lube ha sufiru ni. Lada gu ba mafia fiu hada gu furisi lugu lu locha ugu na hafinya sun hugui. Ani ha sufiru lu ba sarago lu agu tisi wei. Gumfli huma numa dari hongwe. Aba menichi guni ibagri magumu cha titi hong. Hafai ilu ahame.
7: Le garige iru gu ba ilu lagambu. Agamba leile larinya gu ba isifiri sandu tuburi ligilisi.
6: Haganyi rutinya masu uriu banyalida gelibia ma oweli. Babur haluan ni lihat tidak memiliki listop pergamu bang. Banyak memang. Ia terlalu yang nariya bang. Aule gama baru efek itu gagil bang. Tapi yang bang amana. Subuh itu mesti ni lelak beli dalam fulah dalam ini lupa lala nalaruhi ham mafia haganu. Ane lau sulira. Numa memang itu. Ni rumah ni lefia nuago. Ni ibu ni lida lelak baru yang tiba si lekai fair bay buit nuago lida fulah dalam ini lupa. Lengi lupa lagu madi ham mafia. Gama lumo. Ane berkata hadir gama guna tinalau. Lawanyan ila fiyo gurigia, huma yara pergamo, hama abanya higiru ni kate leme haloruta abi balaamu. Le ichi gubay dumuri, nubalaku, lulafiko guduni ya Israel na lao heigi egi nile adagara guduwa ti honguwario. Luma luhabagre to lidan ahoruhani. Anyan higini hama abanya higiru ni kate leme duri haloruta abi Nikolai tago huma nye. Ligia lupaiti, asakri ya huma, ahi madirka huma iter, nidba huwa huma dise. Aba menagainda gu hama gurigia hadiru balibu ni kate ile. Tau efein to afri domo ni imbri mugine.
7: Le garige iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
6: Le aganyi uti, nige tutubalida ge manale aramu duma nyubai longa. Aba menichi gu aba dhugu na ruti lun lau aba iri iseri buru wa nyuluagu, le ibidi ya tini kaa on lue dige lun le eresi biobale. Baburi haluanga lile tina biligilis toti atirabo, baniga mehon, Itra liya nariyago awla li raw bungiyo le itra bay agu kay watu gemeti. Le adi lugudi kay bronze le ircha wa guwal. Subuti numuti sun le hadugu bay. Subuti numuti hinsi habu hafinye e sere di tu lau ha buraso, su budi nu uti nye lau ha dunye la kate buiti guen to loi me ha furumi. Kamalomo, ani aba kate ha diga magunda na lau. Agambo nu he sa vele to aria ho con lau profeta ta ani mama ni. Lo te yedu ne grigia, lau tarmu da hau nani gulu ha ganao nida a horu hani, lu malu heigi eigi ni lea dagare u duwa te hong wari. Ruhat na da tu lu ta sanseru ni tigabe, maha giru tigiru ni ta horu ha. Ni nari hao, lau naguri gudaru la gabana ruhu, afara wa nani me tirani ni, ama ha gabara ha panya tumu. Nona ba sufri ni hawagwa, ahi gubeiri gihigiri ha dagu ni kate leburi ta dagube. Itara luba ta sufri ruhi suni girisi, lau subudi nani lebe arita wuni, Luma tebe anigi. Aba na fairo ni kala aba hita ge segun lela dugube. Ahibi hati akira banya. Ama fala rubali ya rumu tahani ligia. Machili ni yegini asubu dirile umbi haguara. Nilunu yage kate ilani mafi. Nichu batinagi ama nuruni hawagu. Goni humele humati dari niabi. Agangi nutia. Adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechana. Itrake lichi guni nugu chibungi ubafu no. Apa me hagumat dero ni necha ni guri lau badu lani na gumat dhani le lau ti gurau. Apa me hamori gu dagu ni kaisi sauti ero le lau ti mo. Ni shi gubongi e warugu mato lani na binafi hon.
7: Le garike iru gubai lula gambu, agamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi le gilisi.
2: Apocalipsis capítulo 3.
6: Baburi haluang en le tita me le gilisi to saro disipon. Baniya kami hong italia naniya ko awle hau bilani bungi sedi sifir ko hamasedu warugu. Subudin muti son leha tigo ba? Subudin muti lagu bilani hinya la lau son ariya ogu wala lagu niwa huma. Aga gudua huma ruhuma eri lupri katele aniya ko abe lubare ge longwe. Ariha nali lagu muwa la la leha tigo ba iligibu ge nungungi ite. Harita wa huma ilubai telerhu dao be hong. Pala huma asakri ha hugu yame. Ano maga gudon Nid bahu wago kei liabi aba hiwe ritu libidi on ora hon. Lau son lira, anye fiyo kurigi hagana kwenye saru disi, ama dasa yon hamagi ruha taura hon. Hadiya, heiko guba numa tau dagu utharutu la duga duuti hon. Hagani nutia, adaga guba dagu utharutu. Ani magida ro nubei hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugo nubanya keisi nani uligibuge nungu chibungi yoluma hagibuge lani angheli.
7: Le gariga irugutilu la gambu, Agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburi haluanghe lele tida me ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia nariya gom, aule sandu bai, legia inara ni bai, legama bani ligele uruwa itabit, le uwa bai ni abagayara tiladoru ni lela daru bai, ni ladaru ni lela doru bai. Subudi numuti sun leha dugu bai, roa din apa apena daranyi higibu gien, le lasi aruni aba adoru. Datuk Allah sun lawu wala here adiga adiga sun lawu nungu mati ani gunflit nungu ma na dugu balu haya bi lani bu mafi haye banya hari bu banya lawu buri hama ani mabaga de dunia kai silani bu gungi aba me na utoro kwa dunia hidi bu gelu ha sub turu ni lawu buri lani muti ni banya isi ti no ai da bu mali nungu ma di lugu gura su bu ma iga na rei du badu lu bai le ni tani au sho gu ni le nungu ya bi lawu su ku po lo ho cha gu ni wa so ha u bo gu banya Madisa bai niabi, agda ha humi le huma bai, walamu ga abai ruti hiridi huwai. Aganya rutinya, nisi kumanya kei wakabu tida luma nubungi te, ani mafru nudigia ya menyegi, abe managuru dhani liri nubungi te hawago. Luma liri nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nibi bai sielu ge luma ge nubungi te. Naburu dobei gie iseri liri hawago.
7: Le gariga irugutilu la gambu, agamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburi haluang helile tida bai ligili to lao di sea bon. Baniya game hon, itra lia nariya bon au ge fenti gunfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati lela dugu bi bungi. Subudi numuti sun leha dugu bai. Subudi numuti lau madili huma ani masu hukwe. Tiligu bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumo, e bashari gu hukwe, madili tun, masu hukuya, nevera habadundi yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lau kuitu la dan hon. Lagu na megiri huma ni kata, ani marihi humuti lagu kugiabu gu huma, gudemetu, marihi tu, surusu huguye. Ige nichi gubei dimuni hun lunga gai ha golu le afinu howali lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma le tima timati, lungi ha gai ha dagu harutu numa, lunga dore gun lagu ha surusu ha. Lunga aya ni luhichi guni lido hagu, lunga ihi. Ebe cha numuti ha hisi bayano lagu idere, arvuta hao hum. Nuti lubei ti seri huma, asate ha hubiye me. Ana benda bu, nagu wahanya. le agambo te numala le abaladaro ni bena nuba ne belo rubalumo aba menegi luma holy game numa aganyo tinya ni chiko bobalo on numa gwalwa gulala na naruya itra ge na ganyo aba na nyoro luma nugu ti lwa gulala
7: le gariga irugutilu lula gambo agamba lele la rinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis
2: Apocalipsis capítulo 4.
5: La riga es un cate y lee, abandonéis y ababena darago cielo. Le habito mala le lee, y te rebeque y tu mala le fido, le buga a dimore abeinu, abalaría con no.
6: Guaribañajo, narago dale cate y lee, brilube la sucedón, la riga brilebo.
5: Le da hora le guía, abandoné de no la buga lo bafo si frisando. Abandonéis y abalá la naru y jani, cielo, aniani a som grilla y un luago. Y te la línea, camaba dubu mirite. Le hasup o coronalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halaligi. Amiri hetu ke aba dubule esmeralda. Geye gulau lala uru iligi. Ari het na we gadri lala naru hani. Nyenya nu we gadri we yamutu nyu luag. Tau hadera gun harutu luma rid gol hablu. Lege lala uru iligi. Afri hetu labiri hani ga luma wayuhur. Nyenya sed lampu durungu ligibugi. Agia sed lani bugi sifigi. Nyenye kinye aba kate ligibu ya halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungongati. Lamida wa geye gwa lau lala narui hani nyenye unagadri kata ya rabagaritia bui lau ago dandu hakibu ye kihanagagi. Lefurumi ya tihadage itara liye kei aba liyu le habia ma itara kei aba baga suugiri le haru wa itara liye ligibu kei hakibu kirigi le hagadru itara liye kei aba agila hamahati. Gadri gubai hagia, sisi ngarina luagu kara aba hadagi, buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digie keimuna dagi habiti. Weyo gwari abu hau agu waraha.
8: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le vima bei lumage lubarage furubi tidan. Vima ligie weto anile lube liabi.
5: Sagutu hichugu kata ya gabagari tiha uweri guni inebesi lumetengi nini lule nyubu iluagu lala narui hani le gabagari ba ilu sunda. Aba hahu duragun wei gadiri weya ya mutu hakia ligibugi. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari ba ilu sunda. Aba hichugu ni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinyaga.
8: Wabure me wabungite. Garicha tibu lumperesi biruni uweri guni inebesi lumabafu. La duga buya adugu bali sunkate. Lau buunda badugu. Lau ginye buunda anihi lubai sunle anihi bai.
2: Apocalipsis capítulo 5.
5: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lonwere le nyubu iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Daruwa tu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti, aligdahalau umala li reinti lariñaga.
9: Kakatena boilu ladaru no libro, luma lun lateri tu niti seyo.
5: Uat ni aba garichati lun ladaru no libro tuge. Ni ibini lun larihi tuagu, ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba gaduna ti lun ladaru no libro tuge. Ni lun lalianu. Aba ti lariñagu aba hata ge wenya yamutu no.
10: Hebeba yahu. La duga ganyi ngaliliñu, le lida gieve lani kuda tribu, lu ganyara la ladaru no libru lumalu la heiri dunin sedu tiseyu.
5: La mida wati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara, kamahamuga afaruwa ali, sedu ya ligachu, sedu lagu, agu buriligia lani bungi sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sumubo. Nyimbiti mudu ligia, abalanigu nulibru tugu ya luho burugungi ya le nyumbu iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nulibru, abahahu duragun gadri kata ya gabagari ti hagia hama wei gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Abati heremu hani uremu iseri le.
11: Garisha tibulu banigu nulibru luba hari duniti seyo. La duga ruwa tibukaisi adagara guduni, aniganyi bugia grige lau bita lubungyu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Aduga banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewidu luwa bungyu te, luma lu hagoma diha ubo wogu.
5: Aba ya narihi, Aba nagabu ni hamala li saragu angeli gu geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kate ya gabagrik ya hagi. Hama waya ya mutu hagi. Nyenya numiyo nu angeli gu. Hani ya lau umala li hereti.
12: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wele wene luma inebese luma tengu hini lumu dule hapa rubu.
5: Agamba numu tiginye hani ya guni sung kate ili ladugu bai bungi usiel. Le muwa rugu bai, le labu ge bai muwa, luma le barana habai. Luma sungkate le lida baby.
12: Rua la tengi bini, nebeste ni kuhidi bini. Luma ubafu, lule nyumbo ilo ulala na rafu ni luma lumu kumu kusula.
5: Aba haria gugadri kate ya gabagri tia hagia.
13: Itara lala.
5: Aba hahu duragu wei gadri wei ya motu hagia, aba hichu uweiri guni lu.
2: Apocalipsis, capítulo 6.
5: Abad narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia aba na gambu la niego aba hadage kataya gabagri tihagia lao aba umala li kama lumala li wayuhuru
13: igamu
5: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuago ruoti aba ridilo aba lafri doganya ireina luma lu laganya iru da la heiri dubali mudu libia maseyu aba na gambu la niego habia ma kataya gabagri tihagia
13: Igama.
5: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu ulule warimba ilogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo wangu. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama kwa hilagudu. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da la heiri dumbali mudu liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagri tihagia.
13: Igama.
5: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balasu luha burugu le warimba ilogu. Aba nagabu lanie kwa aba umala lihamida kwage kata ya gabagri tihagia.
7: Dinyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligie meme ebegi. Gama lumon, goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
5: Da lahiri dumba limudu, ligadiru seyu, aba nagabu lanie kwa hagadiru kata ya gabagri tihagia.
13: Higama.
5: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bai lewa rinyo bai luagu. Liabi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu lagu ligadiri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu, lau ilama, lau sandi, luma hawa anima lugu hanari metia hau ubu wagumaya. Da la heiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nu hawani haa afara waguma ilwegi hapuricha nile nenu mungi. Luma lagu hagumfuli nu luma Yesu Kristu, labu ginyanu latari, haniga lagu mala lihereti.
12: Waguli mesuntiga bafa. Darisa ida me bagusi regedanya nile na kubu, ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
5: Aba habihi dugu harutu, aba larinya wagu hon lu hemera agu meme lagu morusu da dari hostaru habiri gulida eseri vidu ni lu Kristu ha lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Nida le narihi boi, aba la heiri duni mudu lisisi sei, aba la dagaru aba ume buharaba kanali, aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na dun hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bae muwa rugu kei taburi haigo tuwege didi buda lahi kishunu garabali. Aba lakumu chagu sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladino kusung wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba harama da kuluru ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago bae wubu. Uwa rahama kumadi matia. Habu di kusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Haria gati lo wubu, luma lo dubu.
12: Heiku wa huma wa wabu, haramu da hama wa lo lariki le mubu ilu amu lala. Luma lo ilanari me niganyi mudu. Na dika chiluha le buweni nuweyu ni haganyi, kaba ti ganyana la mandunu.
2: Apocalipsis, capítulo 8.
5: Da la heiri duma li mudu, li sedu seyu le toaku bai liburu, abanyi la manigu wa sielu, keiburi luagu di miyoru. Aba narihi ne sedu angeligu harara ba yaligibu ge bungi. Aba tichukuni wa sedu fidu hon. Lari ge, aba yaliabi aba angeli, aba larara muligibu ge latari nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichugu burubu nukupali lu, luna dakara kuduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gu bungi uligibogu latari golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba lamuda inu lugumula ni kupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni ya bungi uluhabu rugungi angeli lu ligibu ge bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligia alaga ikupali, aba labuincha gudu ni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba lachuri ni ubo wago, aba lagabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. abate harase ro sedu angeli guha tauba ya sedu fidulu himiro aba livire no frume te angeli li fidu aba la sari regun lubara kuye le dere goti numa watu gemet la ugi en hita aba la chakaruni wa obo wagu aba lagu don liru wa muru solida ge obo luma liru wa muru solida ge buri tidi buwewe luma hidu.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Chacaruño abacate.

0: Ei, băi bun din, de la bule mi-e sumă bău. A hei a bursă ruti, la tădu uribă tihon. Higi de gâtâba, oată gemeti haiumul oge. Aba me hagă dunia, hagă neiu, sun suină cu băi. Ei tără ti lobe vă furumie goarilu, de buseti la tădu uribă tihon. Găbafă ti e gefeti în hăgâia, lu hadolu ni sielu, lu mamu iu la huia, sunda anina la bugiu adimure haiumul uginie. Găbafă ti e ghinie, lu hadolu ni tu na hitume. Lugine, a suferi răgâdă ni cu vouă, la usul uieri buribăni, s-a gâlha buserun. Dar nu ne cu muhamali, hawadivari. La gândă guba, animalule afli după lida ghefusu, le mebe o băi hama, aba me hefere de nuribu, aba me lafără din ehila gubi. Aba me herede rurubagu, dida lemeri umbe bu gubulu gule Herusalim, le nilu băi ladara wa tuo Hesusu la gugurua, flasu memele, kama suloma luma ehic. Aba mecarie cu mie gărigia, alida ghetie sunt flasu, sunt rasa, sunt inenie, lumă neceani, lagă urmă omeniu de mii, animigi rubania nu habu nu. Aba mea gândă la goha cu bău cu bania, la ho vegu, dar ine nu hedeve cu cate hamagua, le ha gândă, le dăgă suferi gândă hamutia, le ha bia profeta cu hăgui.
1: Camalumu, la rie urmă omeniu de mii ligia, aba lagă iu guagă nia bungiu, aba e hasar. Ani suha arihi balia, wairi ti hanofu de tagu. Aba haga abu biya ge feen ti hagia aba umala li here ti sielu ge le arinya gubai.
2: Warihi mayahu.
1: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia aba ladaga nu aba unwe bu haraba ganali. Aba tagulu ludu aba muna tida nge sagdi sito uburu gubu. Aba howe gu sedu nilu gurigia ladiga haraba ganali ligia. Ahibiri grigia aba hichi gu inebe se ilu bungiu le sielu bai le duga luwe ni hanufutu. Sigiha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu, aba lagambu ni walariye gu umala liburi here ti sielu ye.
3: Lani halibu ingi uluma Kristu la ruwe ha ubou, ani haruwe haba lu sunda.
1: Aba tihele mchunga wen gadri weye ya mutu hanyumba ya luagu hala le lala na ruwe hani, lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungi, arinye gaina.
4: Tenki wanya bu wabure me bungi, bugu ya le sunti ga bafu, bugu ya le wima bai luma ge lubara ge furumia tida, wima bugu ya gweto. Tenki wa muti bu la dunga ragu balila onwe bu bu bafu, ani gumese de bu aruwe ha. Ganyi briha neshane, shiluha weyi lu babai ha, shiluha gie da lu baguse ragudu ya hilagwai. Aba me bichi mwili hafaya iruaha bani profeta guhon. Hama hibiri haa derega kwanya bae hongu wapu. Hama sun hawuye rigugirigi haa ichi gubanya inebe se ilu biri. Chilu haora lu baguri chagunia haa aguri chagubali ubo.
1: Aba titadaha nuli tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanyi itida di tempu lu. Aba nyela labiri hanigi. Are inchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburi ha lubara huya deregwa dile wainamuti.
5: Apocalipsis, capítulo 12.
1: Aba dila sali regu aba onwe busei ni siel. Aba uri, darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi, luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua na ha lau igari le lani na agari duni. La dhiga sufri tuluba tagura. Aba yela sali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Tisi liganchu duma aba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia. Aba hada ki kada urwa warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tikibu ya uri to lumo tagura ha. Nu leikini tirag dame le taguraha. Aba taguraha uri tuguya, aba muguri rahu le nubai, le dera gudu la guma dihalina sunfulasu, kaisi lau aba badu lani na guma dihani le laut grabu. Aba lagida runiwa tirag tuwehi, aba lanuguni wa lubungi uluagu nlala. Aba tanuraha uri tuguya lidung fulasu makairo di le nyei nubai, arase li la bungi ubaru tuba, lutoni giruniwa nyei luagu milu bia saa uruwa wei wei. Lari gye, aba nyela aba uribu sielu. Nyelu bai lagendo kwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda kwa ti dragon hau lani angeli gu aba haferi dunini uribu. Aba mabara yela sielu. abalwek la saganu onwe bu dragon sieli le bina du hewe ligi da le giribe mafia o satanas le ye habani sun ubo ligi hau sun lani angeli aba hachaganu muwarugun abati na gabu lani ya guaba umalili here ti sieli nye
6: shibuhali asal baruni hon grigi ubo wadun jiruhali laruwe hapungi uluma laguma di ha kristu adiga sagawa lile ichi bu bai haduru wadun nyure ichi ganyi hapai haduru weyo ugu aria bu likipu ge wabungi ute gani hamali laulita mudun luma lau mugandu le hapuri chi hapai manufu de duti enlu ileferi diruni habagari aranse de duti enlu home gunda ala lumoi tiseli gunda huma hugu yale agano bwenye gama lumu fugi ya buha agano bwenye ubuwa guluma barana lugundu yundu ya mafi humo la owe bu igani la duga sukudi lumuti la umurusu rugali la lidani
1: dati lanihi bai dragon lagu fui wali la ubuwa gu abalaiba hanu uri tobuga agura habu Gamalumu, abalichiku biya lani na agi la tu uri tuku ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi lenye balubai tonu giru wa luagu uru wa irumu dimi abalewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ke tariki uri tuku ya saraku duna kai duna churunut luye be la duru gudunu ebe ini uri tuku ya Gamalumu, abalidera gunu muwa uri tuku ya abalaho na chumua abalachuru ni sun duna lea ligira gudubai dragon liumu lugu ke Gai timati dragon tu mawuri tu guya, abalidi agen da guhama tirahan yaha nyudu me laule lubai be bungi. Fala hamai lugano te Jesu Christ, abati larara mu dragon laru barana.
5: Apocalipsis, capítulo 13.
1: Aba narihi, la mudiru aba mousturu barana hagi. Sedin lichigu, disi ligachu, Nyenye ridi luagu kaa liganchu luma iri burile au bai la naba goi bungiu luagu kaa lichigu. Mousu ligia lenege gaigusi. Itara lia lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichigu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichigu mousu ligia. Wairiti luyebe lafaru ni hilaku bai. Gama lumo aba lareita gu liwungu. Wairi tehanegi sungrigi ya lau monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon, luagu lichigu gumadi ilu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru, aba haniyago.
7: Uwa tini aba kai monstru le, kaba gayara lafaru ni.
1: Igiruwa tigia monstru ligi ya, lu la dimone ha dimone buiti luogwa luma lu la nabagu ni bungi. Luma lu la gumadi ha, luagu biyame biya hati. Aba la digu itara, a dimone ha tiwuribati luagu bungi, anaba lay lili. Lani sanduario hama ha sieluma. Igiruwa tigia lu la genda gu hama lani gu bungio dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun ha ganoba yobowa gu luma ustru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
8: Lega riga iruguti lu la gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efeng, hafara wagun tau efeng. Nyimba lari huwa, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
1: Lari gye, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugugye. Nyenye biya ganchu luagu kama liganchu mudu. Gamba lumo, italine latimu reha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma linyuwari. Aba ladigu, Luhau dragon sungrigi hau boa gubaya lu furumiati monstru. Le larei da guagi dubai lidage chanti le luagu. Adiga tigia onwe buburi milagu. Aburi gida di watu gemeti sielu gen lu mua rugu hagibu ye grigi. Aba le yedu ni hau boa gubaya lauburi milagu le ubai lichigua ubafu lu lu ladiga ni linyuwa rufurumi guargi monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru le gawagu bani chanti ani mowe. Aba libihi habia wa monstru ubafu lu lichugu ibagari tu liyawa furumeti monstru lu tadimune ha lumalu tafaragunia sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya, nyubiriginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni lu lichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebe. Lugia uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugur ha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luagu. Busiti te kate le lichu au, le gufura ndati aturi hale linumeno monstru. La diga linumeno la uguri, ani ha numero ligia sisi sa uru wa wensisi.
5: Apocalipsis, capítulo 14.
1: Lari gelira, abanarihi ni mudu rara lablu gubu lesion. Nyenye nusabi yawe gadir milu grige luma. Ha, buri wanyuba iliri, mudu luma liri, lugu chihereberi. Lari yaba nagabu, aba amuri, nyubiti, sielu ge kama namuri barana. Kama gine ladirgu daba wayuru le heret. Italia gine kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwe, luma hagibuge gadir kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawaidigia sabiawe gadir milu hasal barubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia. Riditi harumanyu falaha mai mudu lenyihi lumuti lidi. Diri watinya ani salba wa hagia hadagi girigia haa furumi ya tiaidewe say lumbungiu luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ya ligibge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida ko sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani honha aganoba ya ubo wago hon sung necha nigu rasa luwe ridimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
9: Inebe la hongi uhu rugu uye mewele kuni lu chinduta tano la musra kuhu. Kutuko huma amule atiku palisielu luma ubo barana luma lise isintuna.
1: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
10: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubong. La diga tabacharo da gudani, sum nechani, lau diven le lanina, livie ligabiri toseru.
1: Abaliabi aba ya haruwa angeli, abalarinyegu lau umala li hereti.
11: Le audoraguti lumustru, lumatun liaba, igira ligieme no laburidinu aliri mustru, luagu luhum o lereberugu. Lato bai divin le lanina, lanari me ligani pungiu, le lesero bai lidum likopo na ligani. Aba me la sufriru, lau watu luma sufru ligibuge mudum, luma hagibuge ahiligu hasandu bai. Lawari ruba, lugumu le miguatu le asufriru rudu balia, lu sultan. Uwa bai emira guni ni veyogu ni ayegu, honha awudurugu bai lu mostu, Lumatun
1: liawa, nihon ha kawagubali liri. Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniye guwaba umalali nyubi tisielu geno.
12: Abur habile, fulese watin ha oweti ya lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ahi itara liye lupai, hemera ubalita agen hawadi umari. Aba melidi leha duwe uwar hama, liya sifi isama.
1: Aba tinarihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewe urguti ligibo kuduweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli titage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu la umala lihere tilule nyeibi ligibo kuduweri. Laniye galo.
13: Dabu mbaluba gile, ladiga chiliha da aluwa luba hani. Kadiga funali nadi.
1: Aba lasa kura gudu no lenye bay luago duweri la luba gale muwaru kugi. Aba la luba ha. Aba yeti lafri du aba ya angeli tida gale tempu lubungi to sielu muntau gie la luba gale hamanatu. Aba yeti lafri du aba ya angeli lida gale tari. Angeli ligia gabafu ti luago watu gemeti le luago bay la tari ligia. Aba la guwaru nule tau bay la luba gale lau umala li heret. Aba la niye gulo.
14: Dabu mba luba gale to hamanaba. Alu bahagun tiresi ni bayi bayi to muar gubon la duga funa.
1: Aba lasu kira gudu no angeli ligia la luba gale muar gugi. Aba la luba hanu bayi bayi to muar gubon. Aba lichu gunu lido aga idina le lanina ligangi bungi. Lenye ilu bayi taribi chawago. Aba taribi chawago bayi bayi lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida ge aga idina ligia chelu numo linyo hafuna no gabayo. Kaiburi irua sa kilometru geyegu walau.
5: Apocalipsis, capítulo 15.
1: Aba narihi aba ya onwe busei ni sielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu igei ha au banya lagumu chaligai bungi. Arihat nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru. Tumaliyawa. Luma luagu linumeru liri. rara hanya luba du barana le bidriu ligia tau aripato lichi gubon bungi hon. Aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi luma leremu mudu le itarabwe.
7: Weriti alibwiti sunle adika balibwe wakure mebungi suntika bafu. Suruyu niya sunle madudwe uwara uwa. Bukuye le mungwe kusunle asha. Kabasa manufu dewe wa mungi. Kabasa madimu reha buiti buwaba. Bukuye le mire ni usana. Hayabi ba lila na sunfulasu. Aba mehau dora ugu. Ladiga alihuwa aliwa mkuitu la sunle badudwe.
1: Larigeti sun kate ile, aba narihi ni fulasu le standu tumabui tida le tempo lubungi, siyelo. Fulasu le nyei lubai le redere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu, ha haubaya sedu igei hagi. Tempo lurugugi, tau yenu hadagragu, tau tu linu to harumatu, ani miri tugui. Le abi lagiru ghara nagwa golu, chilu luagu hanigo. Aba le abi aba hadagi kate gabagriti hagia, aba lichigu aba kopu lauti golu, Lu kada aba hada ge sedu angeli gwagi. Buinlia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le gabagari bai nusunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile. Nyubi bai lida ge luweni go bungi luma lubafu. Siyati labelu nuniya aba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama bai sedu angeli gwagi.
5: Apocalipsis, capítulo 16.
1: Abat nagabu lariego aba umalali. Here tihon sedu angeli guhagia tida ke templo.
14: Heiba aturi sedu kopule lauba ilanari me ligani bungi ubo wagun.
1: Abali di frumi ati angeli, abalaturu ni likopu ubo wagun. Abalasali yego gumei gari tiha wagu sungha gawagu baliliri mausu. Budugu wahagia lo. Abalaturu ni habia ma angeli likopu barana hon. Abalasali yego barana kei hata hilanyi. Abahowe gu sung kate ha gabagari bayalida. Aba laturu ni hiru angeli likopu luagu mburi duna, luma lisense duna. Aba lasali regu hita una. Aba nagabu laniye gu angeli le gabafu bai luagu duna.
9: Uwa regu ati bu lau baguse regu duna hita. Buingi usanduti, buguja le mimo abu. Luma ke lubara ke frumi ya titan, ani mimo abu buguja guento. Ladiga hagia, miyugu da hamuti hata profeta bu, ama gumutu ni ha sandu bai. Guento ati, kuraku ta adibu hita unhom. Eres biru nyele hadina bai.
1: Agamba nagia lania wago loige lataru.
15: Aha wabure mebungi le sunti gabafi. Agusere gudadi blau isuru ni luma richagwe.
1: Aba laturu ni hagadiri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu bai. Lau sunlira masakri hatia michi guhagia uweri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi le gabafu bai hawagu ige ha. Aba latu ni hasengu angeli likopu luagu lala mungu. Aba lelete nuluweni gu labu gen luburi. Aba buri hagira gu nugirigi hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigubay. Anaba gorugu hamai bungi le sielu bai luagu hagari guluma hagumay. Aba latu ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna yofretes. Aba lamabai du lunyayin la umalu hasgiru uruwe guha nyibi maya loige obo lenyege lubai labouchewe. Aba tinarihi hafri du uruwa sifri guribate liumu lugunye dragon, liumu lugunye monster, luma liumu lugunye profeta le yebe. Itar haya sifri gu uribate hagia kei uwa. Sifri gu hagia mafia nuha adagu baya milagu. Aba buri hafri du ondaragwaya sun uruwe gu haubowa gubaya luba uribu le lani na onwebu lueyu ribungyu le suntika bafu.
12: Goni ni humatia, ladiga sorni bai niabi ke iliabi hiwerti ario. Fulese wa baile agagu duwa nyubai, anuha ladora gu luagu, lumaibu gu lasu rusu lui larihun libusi gai.
1: Abati honda ragunia, uruwe gu lida fulasu le giri bai arimu hedo lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali, lida gelala uruwe tida templu, lariyega.
16: Adeguwali.
1: Aba yilaba lapiri hanika. Areichu ni ilumu wa yuhuru. Aba lahi kichumuwa lao aba haraba kanali here tisigi lao sun haraba kanali le dagali ba ilumu genyei kama girike likibo kupo. Aba lafani naku onwe buburu gulida uru wa murusu. Aba buri lagullu du uburu gule ubogo kubai. Aba larita gubungi uluagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahulu chagudu ni dimei le lani na abai chuni le lona haba ilu lida liganyi. aba lagumo chagun sun ubohu luma sun.